0: baby owo bia owura ayare sa anya ne dia ayare sa anya ne dia ayare sa anya ne dia nya na wale sem owura kasa owura kasa wa wo kasa ma Isaac na enema eye hie no papa kasa papa kasa papa kasa obi eje na ano pe owura sa wan kasa enema eje se sa wan kasa obi kwa fiase sa wan kasa obi sa konfo sa wan kasa elungwa se eke obi papa yan papa ne se ano pe kasa ba ma ana pe kasa mama ana pe kasa mama ana pe kasa mama that was it so wa kasa amaye na niema ye yi wo yesu din amen
1: wo yesu din amen amen, amen.

kyerɛ mo ne ade ɛyɛ tete sa nsɛm no na haye ɛnu ti ɛne ayɛ sɛ daabi we no ɛyɛ free obi amra sɛ wo market ha na wo nyɛ check da wo twɛ wa pom den be pa cho bra ye ne adokotafo a enim de ɛnenam wo free ɛyɛ star clinic ye ne wo mo ɛnenam ɛma no na me tie kra sɛ sɛ ɛmema no kra ɛchecke wo mo pom den kra kyɛ ɛma no ti ɛma no mesrɛ mo ma mo ma sika no

ene say disciplinary how pa na de dro no asi so machine no na fe ye de dro account typhoid asthma ni nyina ye beto ase kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama kama k

Nsama di badia di animu binise Ghana mampani John Dramani Mahama meka sayi enye wanam atifido atoye mantam numho na nini naano waditu wa mwani muse kwantempo kasiye pa ache se ye waha nini tumu ye kwantempo nwa edio mamfonya na obeshe na wasi yesi eno kama adia mawonum Christopher Nkabo muko na eka sayi sese mpani mfosi wamo yoshishwe mudi afa National Cathedral sikasamu huwa omu nyane ntem na fedi yaka wanimu biyano wanumumwa mayenyo wei eni nsembika huu ene nyumri ya buwano edibre uo obri ya buwa fenta mfemidi ya majesu na mekamfu ama use nyumri ya bebi ya ubi ya nose unya pepsodenti ya pibi na udidiwe na oda kiuse maasi nye fita ni wanumu nkambi ya mfriho na hunto Franco Trade Enterprise kan ho sese omo sa timu biem se sa 24 hour edwade a omu die no wono mateso ha mu chichemu adua nan sa ye microwave tv o smart tv o ene de ka ho bia smartphone eh ni nyina wono matete ni nyina so ha mu chichemu adua nan ene nyame ya dom a ene October bo so nde to so mienu ye be hyaseye enti nu anse obekɔ ba bi omatena obi ano utribe ye nu anya bi Brasilia High School ye ntua so suku a eye ankrankra de wo mo ba ye enche bia nanso nyem omo ye nkonya pa no mu ye da no da ene mass and science quiz ye course wo ye wiei a presec legon wo no di nkonimu yi ene omo gyina mu aba bedu semi final ankrankra suku oma bedu hɔ no no ebi nsi da wo ma ya nwade enti awofo amo hanyina potom wei mo ni aba bia mu amote center hɔ se mo hwe placement center se mo ma ne we place wo mo ba bi no mesra mo mo nko achim kukurantunu ho ene Brasilia High School ho akwara no betima nyakwa akoye science technical obetima koye bi ho business obekwa koye visual arts obehye obeni nyina na chese timi abo akoda ndachi menya enamfo ani nchire ba bi bi enkotra ba bi nsu dabi cobright ni enye ne kama mfama me kamfo ma ye fe ne comfort ante kone wei eye ese semna ani aye ne nsu ho wasi unioma na wi a waposa ma na fie no na wo samfuru mu no huru mu no na de agu nsuo num wo de gu nsuo ma na de nyoma na gum hwem comfort me so kwa jama nsuo bisa na tobi na de aba no na aba na se utwa mu ababia befa bia no ase perfume na gu ho hwem holy mosquito spray ne coil no ewei ya ba ya na babrepem se se ntuntum na papa wo de fa spray no petipeti e de am ho na coil no suso si ho eno anu simaduasa kok na koda emu ani nyina bewu ama wada so da e pa bi se yesi wonya 3D wanuma yenyonyo hopo na wako wako sumo jera hwe ni ya siya 3D mwa ni wumwa aduwa ni ya friend Vigatem eka papa numbi na nsa pepepe oyadi ebeko na fiwa timi ya didi sintes tank wadi nsuyo gumu siwa ebuwa afebo abuwe bia ntimintinem emunya trototro debia nkambem ena debia na hode ndende ebia na friu nsimabo fom chimbo wano peju wadi esio sanse na hode empaye nyeshe double layer anone papa no si, wei aya sintes tank ena makamfama wo na yefie ne cheka like plus mu we inchance ya bo dance wo wesi uda na wie na bebo sonko ade a mesrofa ho asem da wo mu usa wo mko ba bi fufura bebo ka wonom na se wo bo soma wo de woni di dana chi sa mfrinhia duo nu o ha obi aba inchance no hwe siesie afei ebo no so wate so ha mu chichemu du eye sintest tank pe na benya no obi bia wani abresa wo pe bashi wo chie no fo ani chire kwa no sumri asama nkase kwa no so ho na kro no wo won de ya se bia ba ho ye fro thanks to you computer clinic urade obi okwa obi abeka cho so okwa no ya de oja ho wanfa ya de na ma ho de ene ba bia ye be yes kana ma wo no ba bia be ko bia resource be ba no nsunsun so no sa be fe ne ti wo ho ene ye tri ye show nso a ye show ko si asie ma ho to enti fo ani chire ho na ko hwe ho ya de osa ye ade bone abetre ni paso na wo dru obi akase wo se ne draw boa ena bibifo ya tenase ne ayo kama your friend Haxa Mr. Haxa capsules de hia ne se wodi de awie no na afa wafa capsules na ye de ayese topa ye no wonum wi atwen simaduasa no anom Mr. no de ayese nsuo no na afa wodi nsuo abo no ene wa wie yade no ekokora wonum ni aboafo a eboa yen amakase ye de abre wa afa ye nye bre na kase no yemongrem

0: ɛna B vitamin nduane nduro kukua ɛma body no ɛyi
1: wonima wonima ɛnti yɛ anyɔ wɔ ne yɛ ka
2: tɛbi ta
1: ɛne madama mo capsules na
0: wo yɛ ti ya na wo yɛ ya wadamfo ne ka kyerɛ wo sɛ kɔna kɔpɛ iron wo ni pɛbie mu a wakɔta press na iron ɛyɛ bio body no ɔbie ti no kɔna kɔnɔ madwedwo mo na pɛbɛ bi to iron no ti sɛ sɛ fire no